sisi ya huu. Yasa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Koma, sa makosa. Tanga tanga, umbusa tanga. Nesa makosa.